Ulubana vanugini. Nume makubula nkani kine ngemambia. Ishizi nume alitodewa. Ukulogunje. Ukulogumbene. Kanereme.